trabaho sa mankin, usan galungan, napekso mo na bakaraw, kabaho swentan, rakino, pamatsakan agung.